0: Yung payo kita kisang ngunit ko agaupahan sa umaubah maan na kupi ko tabakuh di daka mga dodo si Mutil. Naniku na si Mutil eh, kini ko kuawa. Kuawa man ako nanyag daka.
1: Kuawa si Allah makasinihan si niku ngentas ko nyajak kemiskinan si Allah.
0: Iyo, engok ko jemang pagi, ko minjak pagi. Dang lupa sarapan pa jalampan, kini makalepayan cak daka sa.
2: Ya Allah, kano mo uneh medyo na tanoyo? Demi memenuhi kebutuhan rumah tangga ini. Dipukuk na kaya kapa upahan model kupi.